0: Kiarabu, abatawanyizwa Arusazi, mwenna mugende ku eke, abachala n'abami abagala okwerongosa mu maka gaabwe, mugende babajjanjabe, eke Islamic Box Center, eke Islamic Box Center abalina zi audi ezunyo obulungi obubani obwenja ulo saako ne perfumes ezekiwarabu ezenja ulo era mu size zonna basange ku lugudo olugenda ku container village ku kizimbe kya city base complex ebadde yaitibwanga mukwano arcade awalinga Sentinel Bank bakubire ku 0730 3 0705 0701 14 68 42 banafe aba AK Islamic Box Center wali ku City Base Complex ede yaitibwanga mukwano arcade biranga te obekwata Tasnim Junior School Nsanji Manja abantu b'ensanji maya na magoma guloba n'ebitundu biriranyewo tubanjire somera mbalita dunji mbalita Tasnim Junior School Nsanji Manja somera dene boarding liva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu abaana basoma bulungi basomesa oluzungu n'oluwalabu omwana agenda okuvaayo nga munnange eddiini alitudde bulungi nnyo nnyo nnyini ddala tulina bashekh ne bashekati bonna bonna webali
1: okulaba nti
0: basomesa bulungi nnyo omwana wo na biranga ati abangulu abulungi nyonyo anyini dala bakubire kusimzira omusanvu 02 ana 93 ana mu mukaga 0702 409346 bibana fa batasini mjuna school Sanji Manja biranga ati mukwano gwange obekwata obekwatira dala mu ngeri emu oba endala Freda Usaji and Umula Services tugende mu Umula nga ku milioni 5 zokaba gamba nti bakutwala emaka ne Madina oshitegedde kakati leta sente zo mpola mpola sekuteka ya kakadde saya 5 sayo bubiri sente zinawera munnange ampliriza nga ate bakutwala aba Freda Usaji and Umula Services Finatu sobolo gende maka ne Madina. Sete zino kwekuli visa processing, ground transport, Islamic lectures, tiketi ya kutuwa nukukumi yao emaka ne Madina. Bagambo sulam hotels ezo mulembo kumpini haramu. Jangwe wandise ne milioni ya muyo ka obani senti. Nelazo nazo nuluwa nyumaulete senti zo mpola mpola. Finatu sobolo gende maka ne Madina. Sangi wano ku ofisi za Finaka Sero. Okulila na Sero and Tube Industry. Kwa kuziro musamu 03. Chinana mumuenda. Chinana. Abiri musatu bibana fe aba Fidausi Haji and Umra Services beranga tenno muganda wange obekwata mu ngeri emu oba endalo kitegedde akati njagala kulaba nti nzira keyo obeko abantu bo munnange bozo kusa obeko abantu bo bosobola kulaba nti ate ozo kusa bagende basale eswala ya subuhi obagalize ne juma enonji ojja kuja kuziro musanvu 5 muenda 10 nsanvu muenda 00 0759 10 79 00 mu ngeri emu oba endala beranga ate obekwata ushitegedde beranga ate muganda wange obekwata mpola nahinga okuzokusa banaffe okuzokusa banaffe ekyo nno kintu kikulu nnyo nga w'okiwulira kikulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nkikuddiremu okuzokusa ku bantu bo n'okoona ku bantu bo olowaayi swala koona ku muntu waawo koona ku muntu waawo mugambe munnange mwami mugambe munnange mwami swala eswala etuuse oshitegedde buli kimu kijja kubeera nga tenno munnange kitambulira dala bulungi nnyo nnyini ddala mu ngeri emu oba endala kakati nno kanzireko eyo ez'okusane kuba walabo basaale mu nnyumba omwo azokusa baganyi bannange muzokuye musaale swala z'okusa tu batabani baabakulu oluvaawo nti ati bbala kati wali naye ne subuhi balemye okusaala ewaka kale omuzikiti gubali wala munemedde okusaala jjama ewaka nga mulimu abasajja basoba mu babiri nekubulwako akumaakuma munne omukyala z'okusa ku mwami ngambe munnange obaoliawo ebizibu bye tulimu tulemedde okukola ebintu bya Allah byayagala musaaleeko mu jjama mutuleka wafuta subuhi munyumyemukko Mze mzayi wafi ya tu kubo msikiti kwa tuli wala nyonyonyonyo mchareyo. Ni mzayi wafi nga kusubuhi. Kwa nyumia na fi munange kubuli kumacha meetingi. Nadala kuluna kuruo kutano ngalu nusibalimba. Tutulao, netumala kusala, netunyumia na atunyumiza, na atukuata monsobi. Kakati guneo kulavoti dongo usamu. Kwe gamba angibanga meetingi ya wiki kuruo kutano nadala kusola tusubuhi. Ochitegede. Tula kawo maro kusala, temuso vula kuburu wambozi jie mnyumia. Muso vula kuende nyao na inga mubio kusaga. Gwekunte wakola boti, na hii wakola boti. Nuba dadi usaga saga kona havana voku machau. Uchitegira, babuze vizibu vya vizibu chubwe basanga. Gwa hina kumakama nina ama gazi. Simanyi mwinawe mugama tikati wanu wetu salida. Tula unyumie kona havana vo. Enjube tukeno kufayo ngo tudao. Munyumia nihinga mwavude kusubuhi. Ochitegede. Ata yolo na kutoli na bize nyonyo chili yao. Ntio papa kunyonyonyonyo. Hava kula muofise zimu. Sete zige na kololo wa lero. Nyumia hako na haba na bo. Sala hako na bo. Gena kwa kumzikiti. Gwa akire nyo muofise. Ngolusi kucharo chuteba kula bako. Gwe office. Nga baka gade uru wa lero independence. Gena kwa kumzikiti. Bakulabeko, nyumi yako na basila mbaganda bo, nyumi yako na bo. Lero sala kuna bo kucharucho. Oshitegele, so. Mumbera yona yona, njagala tulabe. Wanji?
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kagoro moro gambo kia.
0: Sina buzivu.
1: Kisemu mungeye mozri ngala.
0: Ablaki
1: masulita.
0: Mm.
1: Soto ya mzeta na jotuswide yoku tura wane ala kashuru amuru shura bainakum. Wantu wakutura wane mutesha ganya elano za kukwaza nifiga mifiga antiotesha zanyo mama. Matu wama langa kutesha ganya hake ne ntulezo. Hiya amba. Okutene za maharu jilu hurufu, okumanya kuhadisi. Mwe mga famile mbakuwe mwe yongela kukubanga abana mba sumera masumura gadini.
0: Yes.
1: Nenga wazade mwina vya mutamanyine. Umwa na abuvu ngolina po, paina la teiva kusuna samugeli ya mwaveta. Bikiriza mbele nga zuku sako kuwetu wale wa feshe, ufe ni kato.
0: Okay.
1: Nechi ya mani wetu wale wa feshe, ismaili wa mara. Na nyini dobo zukuru mbaali, java iliasi, asande mpima, hila ya musimu, lazia nakito, Neba ganda bangebo nabe dira ekove ave nyumba ya Miss Mutumba, ave nyumba ya Juma Semaguru, ave nyumba ya Musa Sebuliba, ave nyumba ya Shabani Kayongo mwenaba makove. Uzukuke, tatuwa ina mkadbe wa Fedauda Malenga weka tumuyo na yewe tuwanga tukungane ya kumu kumu ya Habibu. Swali kujana na laya namu. Mwenye mzukuke mzukukawa umukwano, hanuni jana peyevaka. Abdul Hakim Masuda, sebo tukwagala nyue vale tuweza.
0: Amina sifu, walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uwebali nyue vali lidala. Uwebali nyue vali lidala. Mganda wangi owe masulita. Mungeri emu ahova indela kali. Unakuru wa juma wanji. Hala.
2: Walaikum wa rahmatullahi.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Mungkinawe alhamdulillah kude mungi wa fenu. Aktiwa Allah kude mishin kubawa. Amanya ali au sidiki ya bombo.
0: Okay.
2: Asilama mshikula zukira gendi basale. Masijidi nuru wa zukira gendi basale. Uchizibu chatu ine ene wafe. Tetulina erosi wan.
0: Okay.
2: Tetulina erosi wan. Uchizibu chatu ine ene wafe. Saba gabumenti. Etukwa zivente kateka yunna. Efune erosi wan kwera angidia.
0: Gwemulondo ba gwera angidia.
2: Owa angi. Bintu bia tusobera da. Etu salira o gwea gara gwebetu gama ntio niye chia maani.
0: Kari.
2: Etu sawa. Ali awesi bebe ya bomba.
0: Kari. Ali awesi dege ya bombo. Wacho na ye baso udokula bantate atusa obaka we mungeri yemo oba endala. Wanji.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Salamu alaikum
0: wa rahmatullahi. Alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Awesu ya kanja.
0: kibulungi muli mutya
3: ono zaina bo mukese kontebero oje ogenze no yogera ko ngeri dadi wa moje yakolanga nje kisafe kufai dewe trava nga majama so wakatu wakulanga tuli ila kulujuliro fena wamu wateka waka we mpe indagala ni wateka kemele ni wavega vili wamu na afuna vaze ni moja ni kaba katogo ni wateka kulusinia ni moja ni inga kui nukubela ko green zingeteka ni inga betuma libiza Friday nga mu utata wavuri lirako ni wava giri la kubogero ni kwega manga mufuna obulamu obw'enjawulo ne musanyukamu ne musekamu baize baagikuzanga kwega manga ebeyanga bola basandeye ne Kampala kimanyi naye ffe ku kibuga tulabye tetukirina naye ffe twafunanga weekend nebeera Friday ngeera kyemulima muva musanyu lyamwe ya the holiday kyemulima Friday nga mama akeera n'ategeka kufumba oba nakola ekinyeebwa mu bokisi n'ateekamu enkejje oba kanyama nga kakalibiri oba biki anga obulamu buba bulungi nga muwulira obulamu obulungi Friday bannange nokusaba nasalla tusaasira kitono kati enza okusaako olanakuba enza okusa kirabika bagenze dda munyamakuba n'omwami wange yagenze naye leero baba imamu nga bashee nga bakulembeddwa Imam Kyeyune nti tumwagala nnyo yeebala okubeera nga asomesa nga takola kwegamba bangambe ntya nga tasomesa byayagala wabula asomesa ebituufu yeebalegezaku okutangaza eggwanga nga abaddiddwako Sheikh Kizza Kasule bonna bonna Sheikh wange Sheikh Swahib Sserwajji Basheikh Mugendera bona bona bagatidde wamu bazokoke bagende basale tusaba Allah obulungi Basheikh ba paro bona bona tuli basimu bebade tutuusa wagula
0: Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu wacho mjuzi na ye bakutegezeza mbeya hajati bakutegezeza mungeri emu oba indala muzikirise ngende ko mu athkari za salatu subuhi oluvanyuma ate ngenda kudda tugende mu masu tovau.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
3: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
2: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
3: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
4: Owange, oli otya leero?
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Programu ya News Hour ekyagendera ddala maaso nkyali Kulthum Shatra okugikutuusaako era nga kade kano ate njagala tugendeko waleere ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP ate bati tugende maaso n'okuwulira ebigenda maaso olunaku olwaleero.
7: Baganda baffe bano baasooka kuwambibwa then oluvannyuma lw'okubabanja ne bamala ne basuulibwa ku poliisi ne baggulibwako emisango oba gyoyinza okuyita emijwetegeke. So baganda baffe bano bamaze almost emyaka ebiri emabega w'olusenge naye tuli basanyufu nti ekibiina kyaffe ekikulembera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert NUP awamu n'abakulembeze beponi eriko ttiimu y'ekibiina basobodde okukola obwezizingirire okulaba nga baganda baffe bano bafuna eddembe lyabwe. Baganda baffe bano olwaleero betutudde nabo mulimu Mugumya Gaddafi bwe mumanyi nga Jeno Gaddafi waali wano. Tulinawo muganda waffe Wakabi Smart abasinga bwe mumanyi nga Smart. Tulinawo ne muganda waffe Majidi bano bonna babadde basibe. Tusa akakisa kano okwebaza baganda baffe bonna bannayuganda naddala bannankyukakyuka abakoze eddimu ery'amaanyi okulaba nga tusobola okufuna ssente z'akakalu ezabadde zisabiddwa eri baganda baffe. Buli omu yabadde asabiddwa akakalu ka kkooti ka siringisi za Uganda miliyoni 5.5 naye mu ssaawa nga 5 twabadde tusobodde okukuŋŋaanya ssente z'abaganda baffe bano. Sigamba nti ekibiina kibadde tekyesobola naye ffenna tumanyi ebizibu ekibiina bye kiyitamu. Akasente ke twali tulina okufuna nga tuyitamu ssemateeka wansi wa National Consultative Forum akasente ako baakatuggyako. Kitegeeza nti NUP okufuna akasente ako eba erina okusooka okuba ng'eyingidde IPOL. So kitegeeza mu budde buno twabadde tulina okwekwatakwata nga ffe bannankyukakyuka bannayuganda abawagizi ba NUP ne People Power okulaba nga tusobola okuggyayo baganda baffe. Era nneebaliza ddala nnyo bannayuganda mwenna abeenyigidde mu kaweefube ono okulaba nga tusobola okufuna obuuma obwo ne tusobola okuggyayo baganda baffe. Obutalwawo nnyo munzikirize kubanga lwekuno obudde bwa baganda baffe bano be twagala bababuuzeeko bababuulire ne munzikirize banjulire baganda baffe bano omu ku omu. Naye ndowooza katusooke ne muganda waffe ono Majidi.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi kiseera kyonna. Erinnya nze Kabega Majidi, nganza nze mukulu wa Mugumya Gaddafi, omanyi nga Jeno Gaddafi ye muto wange anzirako. Abasajja bankwata banteeka kasango ubagamba tukwakola dduyo okina maji nengo musajja gubakwata ebyaddala nga saaliwo nayo baava ku ekyo natandika okumbuuza ebikwata ku mutoowa ne bambuuza nga bakebera essimu yange babuuza isiiti za renti gwe nsasula ssente enzijjawa ne bambuuza bino ebintu by'omugulira obigulanganye ne mbuuza nze sirina ddeeni likolera muto wange ebintu by'alina kweyagaliramu nga muto wange tebaakoma ku ekyo omusirikale omu n'agamba a ono talina buzibu tumute naye owookubiri n'agamba a tugende ajja kugumalira mu kkooti bwe natuuka mu kkooti tebanzikiriza wadde okweyogerako ne bankasuka mpaka luzira gye mmaze ebbanga.
6: Okay, we begin a maso, wale kutebe chibina echa National Unit Platform. Oluvanyuma raba na chibina, awaira tada vasatu wabari bakwa chibwa jibuteko. Okuli Gaddafi Mugumya, Smatu Wakabe, ni Magic, kakuwera angate bogirako wale ili mulukungana. Uruwa kubituwa unaku uruwa lero. Fungi za tukole Nepal FM o mulundiguno. Bagamenti jango tuchenja waze. Bitutunda tusensele katale. Omukiso kuiga inunda yembuzi iyo mulembe. Inima ibinyanje gubobu inima nintunde ye mwanyi. Ileta kasiko kumatama gomulimi. Ningiri jokendo kufuna mkoko ngato zironze. Binobyo nabigina kubira mfungi za tukole mwaka guno. Tukina kubira anokutuke conference hall. Ebuke sachinye na mpinde ni Radio Pal FM. Na kuzoma zikenda kubira 11 ya Sunday ya weekend yenyini. Elanga tickets za mituwa leviri. Ogena jifunia wano reception ya Pal FM. Wali liku AK Islamic Book Center. Oba ni ku Infinity Beauty Home Chengera. So goe na ya galo kwe kula kulanya no kwe jamu wavu. Baka menti kumulundi guno. Changu mfungi za tukole. Tusobolo kuige chenja ulo. Tusobolo kubira anga. Tusobolo kutandikira we minimwe chenja ulo. Okwebezao saa kono kufuna mo ensimbi. Nga vina bikenda kubira waliri kutuke conference hall. Unakura Sunday ya wikieno. Aso jangu tuige. Tusobolo kubatenga tufunua ensimbi. No kusobolo kwebezao. No kulima. Tusobolo kubatenga tuongera te kubulamu wafe. No wabantu betu bera nago. Mituwale bili joka. Angera tiketi sogena kubwa zifuna. Zichari onyo. Wano kusipishine pale FM. Ku AK Islamic Book Center ni ku Infinity Beauty Home Chengena. Na kurakutano ebera juma so goena achari waka na ingo gina kusara juma yonu na kurarira sambia sambia ko atura benga ogena muzikiti okukulio kumpi jogino kubatengo kwa chida juma yo yoru na kuoruarira na taro na kuramefuga kubanchimanyi bulunjo na kurarira abantu abasinga tebako ze oluvanyuma lw'okubanti government tetero na kuruno yalitekao okubira nga rwaluumula so obera okusinga okubera waka genda ko kumuzikiti osobola okubati nga oyongera okusinza Katondawo n'okwongera okumusaba asobola okugondeza mu mbeera n'okubati nga kuwa obulamu obulungi era obulamu obweyagaza okwazina kwa juma okusooka kwe kuddako wano ku Mokoto.
9: Kuno kwe kuwazina kwa swalatul juma okusooka wano ku Paulo FM 10:7 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Weteketeke ogendo osale eswala ya juma. Tukwagaliza okuwuliza okulungi sigala ngo kyali ku Paulo FM 10:7 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
10: Kukutusibwako BMK Group of Companies.

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Pala. Kula. Tufuna okusomozebwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu elarigiriza, ibitu susanga tetueba se. Uruwebirwade, ibitu tetukubunkenke.
2: Jara nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyo butufu wacho. Nga baga amba, nti okurwala sukari, wachili urwala sirimu. Wallahi nga beba ngamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Urwala sirimu, yu nyoku dagala. No wanga alaba, mtu wanga demia kapini, na yesu sukari agendo kuta wado wangade nga kutude kevi tundu na akachika kasena kuzino ebigere biyange binonze gula bandakuba ngu mpira ilaba mkuba obiwa inzo kuburi ya vetu asuma na vebu gembe luli joku nkwa taprogramu ngeenda kuburi ya chenda kule vebu gembe ngeenda kuburi ya chenda kule sudani mpira nga nsume sudani nga bigere vino vye visamba hewa lai katila bavivi ni vya gala kutuka kevi la labia kutuka koda
1: Senako, ngatukuboza. Bukulibutia mkwano. Ngatutiraga. Tula mbolo kuburuwa diva fe. Ngabatu itiramu. Program bukulibutia mkwano. Ukufu kumande. Paka Friday. Sawa bidi chitundu. Paka kusawa sato. Ezo kumaja. Program bukulibutia. No mulongo. Uweswa. Umulitiza ufumburu onje. Webaru mwini mgukuru wetendo. Ugoku ulitiza nga radio yo. Radio ye nganze. Ulina business. Uyagala kuja kubaba antumumaso. Bajitegere. Ubori na juyagala

0: Tanditira. Akashozika old Kampala. Nitutetema sensi yona. Nomusinde guamani munonga. 107.9. Rero tuwebe mbela bona. Hataru kashonshoreche. Nawa amahure ebyimizano na neberu kushemeza yuna no bishanga haredi yemwe igana mushanjuka tonyeze mwenda Bal FM ikurari umuntu wa burijo
1: Bal FM ikurari umuntu wa burijo.

0: mu naughty musambu akomusi winda Halo FM ikura dio muntu wabulijjo.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكجك ذا السجام وناتو لذا okwogeranga n'okutenderezanga eyakutonda eyantonda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an, ate ffene twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah, bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi, okwogera ku Allah eri omutima gw'omuntu, eri omulamu bw'omuntu. Dhikiri, okwogera ku Allah n'omuntu, mithilu lmai lissamaki, balinga kyennyanja n'amazzi. Fakaifa halu samaki idha faraka lma, obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi? Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an, aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya namwemu Allah atugantiya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira, abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza, udhkurullaha mutenderezenga Allah, mwogerenga ku Allah dhikiran kathira, olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika, yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tadarruan ng'oli mugonvu, wakhifatan mukyama, duna aljahri min alqauli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo, bilwuduwi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo, wala takun min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikira sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la, tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni, munjogerenga ko muntenderezenga.
2: Alright, umunja tubuliriza bwetu bwetu kyatambula muno basinzira kubanga tumbunda mukundo gw'ensonga pala FM kulera omutwabuli jo mutusonyiwemu ekyuma ky'omuzungu kibadde kyekyanze, ekyuma ky'omuzungu kibadde kyekyanze, manyi ekyuma ky'omuzungu bimanyi okuba nga munange.

Oshitege de Muganda wangampliza aliku Pearl of Africa Lady akade kona imamu kaso za gina kulaba ntate atwe yungako mubi manye vyo kwa saganya ulusa vano kwa saganya vinji kata ina karamoja ina gundi karamoja gundi jiba minji jiba mjite eno eneno kati msajia watulumu msasira mkubwa ulusi ngendo muno nya studio jenamu wade ngari karamoja nga studio ya Pearl ya jitute paka karamoja na ye ngaruana kukuweleza ulusi na mkubila kesi mngari kuboda ya Rwanda nga studio jia jitute ulusi omukubile simu mngari kukubo na nga badavu gana parking gana akola ulusi haba waka na akolele waka wonawe musanga kati wala banga alude woku vila ngati tumukonekitinga na yemanya wali wata akabaka chieku tena ye anytime akade kuna gena kula mantate mkwano gwange tuwe yunga ko insha Allah mukama wanaba ayagade fetukoligu mugu wakoteka ko wajira wati nga tutanika kula mantate tulaba abu awasudo kula mantate bachikula kuruwa mukama katonda kuzito musanvu musanvu biri anamu biri musanvu mumunana chienda mutano 0772 42 78 95 elimu manya ga imamu kasozi sulaba kaga manya gweteka ko oba 0703 00 1309 0 musanvu 03 00 1309 nayo elimu manya ga imamu kasozi chonna kyoba osobodde ku lwa Allah nkugambye omuzadde ayina omwana abaana bo baliridda wa mukwano omanya abaana bali mu bisulo akolaki tolirangako toli baana betugira mu bisulo waliwo abadde bamutawanya omwana we asula ku deka ya kusatu Mungu ya mukuma Allah ya kuma laba wawanuka waggulu nakuba omutwe wansipa ani akuma Allah yongero saddakira omwana w'oyo musabire Allah yongero kumukuma leero abamulwe musibyeke waka ebbanga libadde ddene ampuliriza abaana tubalika waka.

Manyi munsi muno tuba ne bye tuyitamu ebyokusoomoozebwa obadde okimanyi atafunangako challenge mu bulamu ndowooza yegwe oba atannaba kusaddaaka mpozi nga challenge teyakutuulamu ng'okusoomoozebwa tekukutuulangamu mu butuufu waliwo akaseera k'otuuka n'osirika bw'oti leero nsanze omuddu mbadde naakamala pulogulaamu ya Inside Story sawa nga mukaagaawo manyiwe mmala oba ngeri gye mba nkooyekooye mba njogedde essaawa bbiri oba olina okufuna ekyokulya ky'olya kati nfulumyeku wano wabweru wano kumpi abamanyi ku paalo wabweru awo omuddu nannengera badde wa booda musajja wattu bambi nga mmanyi n'asanyuka nnyo n'asiba na booda Yusufu Yusufu n'akyuka nadda ku mukono gwe mbaddeko nanyimiriza nsanyusa okulabako Yusufu nsaba kulabako nti ndaba ssebo nti aha ekyokubiri ssebo nsaba obeeyo ekigambo ky'oŋŋamba nti lwaki aŋŋambye musajja munnange nga abaali tayagalamu kyayagala ssente yadde kuva gye ndi wabula aŋŋambye njagala nkulage nti osobola otuuka kati n'ofuna challenges ez'enjawulo aŋŋambye Yusufu nsaba oŋŋambeyo ekigambo newe kiba kimu nze ntambule eŋŋende nga mmaze okukugamba bino nti aha naakafiirwa omwana wange owookubiri naakamuziika mu kyalo owookubiri ali mu ddwaliro nange kennyini ali ku booda ndi mulwadde mukyala mulwadde omwana wange yafudde namuziise owookubiri ali mulago omukyala mulwadde nange ndi mulwadde they need money essaawa zino Yusufu beetaaga emitwalo musanvu n'ekitundu naye sizirina ndi muvuzi wa booda ndi mulwadde naŋŋamba ekigambo ekinkutudde kuba neekazizzaawo ng'era omuntu we kinkutudde naŋŋamba Yusufu simanyi kyakukola wabula ekyokukola ekinyiridde mu bwongo kwewa butwa leero abiŋŋambye leero okusaawa mukaaga wano kumpi ne paalo aŋŋambye mpulira ekindi mu bwongo ebizibu ebindiko mpulira njagala kwewa butwa naye mungu akundaze nsaba oŋŋambeyo ekigambo kimu ŋŋende tetubaako bye twogera awo zibayita challenges otuuka akadde nga mu butuufu owulira nedda ng'owulira nedda biganye n'ogamba mungu wange akaseera ako kennyini okalaba saba allah akakutaase saba allah akakutaase naye mungu n'akakuleetera ng'olabira ddala oweddeyo nga ne mu nsawo tolinamu yadde 2000 yadde n'olukumi naye ng'olina famire era nga bakusibudde bayi daddi n'ogenda beetaaga ekyokulya nawe kennyini akinoonya oli muyala tusabe allah atwongere naye ajja kutwongera nga tulina bye tukoze ebitonotono saddaakako allah omwebaza okuba nga tonnatukako mu kaseera ako nga gwe munange woolwazi olina omutwalo ogugula panado olina ebbiri ezigula panado nga woolwazi olina emitwalo egyeta negisobola okujjanjaba mukyalawo allah agikuwadde wamuwaaki ono wa booda gwe nsanze olwaleero yakoze eki ekyamanyo gwe kyotakolangako kuba asaala bulungi yakola ki ekyamanyi gwe kyotakolangako ekimummisa gwe allah n'akuwa ng'ate n'obwononefu osanga olinamwononefu olina amazambi go g'okola naye mungu asigala akuwa saddaakako omwebaza omugambe mungu alhamdulillah kale womala okusaddaaka newoogamba bugambi kigambo ekyo gamba nga mumaze okuwa ennamba eno n'oteekako ssente gamba ekigambo nti ayi allah alhamdulillahi rabbil alamina ku 0772 42 78 95 eri mumannya ga Imam Kasozi Airtel eri 0703 00 13 09 0703
00 13 09 eri mumanya nayo ga Imam Kasozi just chikugamba bugambi Allah alaha ne oiza no chiwandika mu message Nizimu chua wanika message kuba sinika kwe mcheni wa kuhuza reason Urusi wa kulichila reason Teka mwa alhamdulillah Teka mwa alhamdulillah ugo sindike Tuzimu kuzimba tugula tunona sente za kumaliliza yoli imbo Batubanje banja kulimbo Milioni lukaga Wabula mugenze musimvu la kumpola mpola Yadenga pati nene yesiga deoji batubanja Na yira Ila tezichawira lukaga kali Uchitegedi. Tuchikola kuru wa mukama Katonda nno.

0: Bye. Alikukula elio mtu wabuli jo aliku Pearl of Africa Radio edachika zili munana zoka zezia kaita kusawa zili nya chitegeza nti mbuli dachi mbula edachika anga abili mubili obabili mwe muzo kazoka nsoro kula bantate ente kate keno munange tujigala na kugambi enti chakaseira buseira chakaseira buseira Gwobuze uwo nabu nabu oyitamu kusomoze wako naku oyitamu Sadaka Allah woku mutegeze Allah kukubwa lutema lualiso Gwoyinzo kubwa obala mwaka mulamba Obala mwaka gujanti Mumbiri ngabiri munana Subido kubanga nyingi daka yumba kange Allah nga gambi Biri abiri mumusamvu Biri oyono ye Allah Mungu ebisile bisinga mungu atuwa Nga sinzi de ku bintu bye twakola ebirungi nga twabyerabira nga twabyerabira esawa zino okwata omuntu alogumu n'ogusindika n'ogamba haka ndabe oba mungu anampa akakadde oyinza obutakafuna esawa eyo oyinza obutakafuna ne wayita wono n'omwaka oluusi wayita w'ennaku bbiri naye mungu nga yakuteeredde akuteera nkuwa ekizampo wali ozaddeko omwana omugezi nga mugezi oyo mungu abamu wadde omanya abagagga gwe mentioning abagagga bomanyi oyo no ye Allah wa mutere ensimbi amutera ate mungu wabonereza banange tusabe nyo Allah aleme kutubonereza kubanga Allah wabonereza abonereza byonna tubisabe Allah wabula ekikulu tusabye Allah atuwe obulamu obulungi Allah ayongere mu bizinensi zaffe mungu mugambe mungu nange njagala okwevugako Allah nange nyine ekirooto mugambe mungu nyine ekirooto mungu ajja kukutuusaayo Allah ajja kukuwa ky'oyagala nga wakifunira mu kusaddaaka wasaddaaka ebbanga liyise ddene nnyo naye mungu nakuwa lwa 15 ze wasindika lwa mitwalo ebiri lwa mutwalo ezo bana nyingi lwa 12 ze wasindika Allah nakusasira noyite ebibuzo 15 ze wasindika Allah nakusasira embeera neeta abadde asonda ez'omulwadde mungu nazikuwa bunnambiro olaba n'abagagga bana bagagga mbalaba abamu abasinga ndela bali ku Pearl FM baba walana baba duulira naye omanyi Allah lwaki abakuumye basaddaka saddaka olaba mugagga n'omwogerera ebigambo ne bamuloga ne bamuloga mwaka ku mwaka famire neeroga mikwano negiroga ba obbiz ne baloga ba ogiz ne baloga ba neiba ne baloga ku mulimu ne baloga mungu nga tamwavu waza ngeddogo terimukwata oyo no Allah olaba mwana wa mukulu wo kubera nga mungu amwongera bwongezi byasaddaka munnange gwato obera muddogo oyo ye Allah gwebyo byolina byolengera oluzati wali watakwagala gye bali bangi bakolimira naye Allah aganye Allah akyaganye Allah akyaganidde ddala kakati njagalo oyongere maso n'okusaddaaka Allah aganire ddala bakutemeredde ebigambo bakwogeredde agagambo bakulemeseza bibakulemeseza baogedde kino mu famire ne boogera mu kika yonna ne boogera ku mirimu ne bakwogerako naye njagala nkutegeze nti omuyembe banyeenya guliko miyembe tebanyeenya gutaliiko bibala kakati yongere okusaddaaka obalumize ddala nga mungu bizinensi zazikuumira ddala ku 0 7 7 2 ana mu 2 7 mu 8 9 mu 5 0 7 7 2 42 78 95 eri mu mannya ga Imam Kasozi Airtel 0703 00 13 09 0703 00 1309 eri mumanya ga imamu kasozi alayhi salam okitegedde okikola kulwa Allah just tula osirikirire olowozemu Allah jakuyisiza just byakuyisizamu kakati sebo banyabo sente zolina wasisinkana di Allah Mungu wa musanga wa era ne mukanya no mugamba mpa sente nja kuwa kino toyina je wamusisinkana yasima busimi yonaja kujeri najanga kulinyisa mpola mpola najanga kulinyisa yala ngazi kusuna sine kuzina bachala bayina sente omuchala aliyo Mungu akuwadde nawe mukikaba kubire simu mu family bakubire simu ngoli mukyala ngaba kubanyomanga ngaba kunyomanga mukika ngaba kunyomanga mu family ngaba kujereganga ngaba kulangiranga gwe totegeera goli feria erojja kuzalira kulujja wafuna omusajja omugagga Mungu yakuwa omusajja omugagga nga tafudde nayo oba ofanana otya oba olabika otya Mungu yamanyi yakusiimako Mungu naamukuwa nawe oli musente oyo nno ye Allah omukyala mpuliriza bameka abakyala abakyali ewakane nga bali mu myaka jo bameka negwe Mungu yakuwa ne business oyinezi zo nakamotoko olinamu nakamotoko olinamu juzi naline hajati Mariam hajati nakaita waliye unamwa yao nalina ye sebo na nagamba nzeno emotoka enkalubiriza n'okuvuga emotoka enkalubiriza okuvuga ndwawo n'okuvuga emotoka ninga ajirina ndwawo n'okuvuga emotoka tinkulaga abagagga ndwawo n'okuvuga emotoka enkalubiriza no okuvuga era wenjivuga wenti nyisa n'osumagirira kuno eha oyo nno ye Mungu kati womusanga n'omubuuza n'omugamba wazalibwa ne sente akugamba ha mwana wange nokusoma nekusomera bango banga fizi kati ne moto kaajireke waka tayagala kuvuga tayagala kuvuga bavuga muvugi tayagala kuvuga sente weziri oyo ye Allah abakyala ndi kumwe omwami wakulekera emitwalo etaano omwami yakolera business omwami yakulonda mubanji na wasagwe Nayo inayo mutwalo gwo munsawo kusimu kuliko etwalo lwaki tojjaako n'owaayo bameka abakyala batafunye bufumbo bameka nga balungi nga baali bagezi nga bakozi naye nga si bafumbo bameka omukyala ndi kuggwa mpuliriza gw'omuwala ali omuvubuka ali myaka gyange naye ng'oli muwala abasajja bameka abakuba ku simu nga baagala kukuwasa nkubira yaba walanga yamala ne wiki ngati wali muvubuka amusinyi zako ndi hello madam mbakubuli watu walabangako omukyala ampuliriza Allah byonna yabikoledde Allah byonna ya ngaba akulemesa ogenda okufumbirwa ngaba akogerera ebigambo ku mukologo tajja kufumbayo ku mpisa z'embiza alina oli mu myaka emeka baswala tajja kuzala familia yawe tezala abo bola batebazala bazala n'abaana ababi abaana bo balungi muganda wange omukyala ndi kugwe ndi kugwe omwami woyo alina wawo abamu omwami olusi alina kukyeyo olusi tanadde omwami yakulonda mubanji kati gwe weebuuza aha mbugwe omulungi ennyo gw'omukyala mpuliriza oyo omwami wo okulonda yegwe yali omulungi nnyo walina sente nyingi nnyo wali mulungi nnyo nti wali muwanvu nnyo lyeri American Haiti oba oba wali mweru nnyo gwe yali abasinga ku kyalo nedda tekyali bwe kityo ani yasalawo bya Allah bya Allah njagala okwate simu yo saddaka olusaddaka omukyala ngugamba Mungu ebyaddala kayusufu kogedde point ebyaddala Mungu webale kuzira musanvu musanvu biri
1: Rasulallah
0: ana mubiri nsanvu mu munana kyenda mu tano 0772 42 78 95 eri mumanya ga Imam Kasozi gwesako e message azira bajja kuziraba Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 eri mumanya nayo ga Imam Kasozi 0703 00 13 09 eri mumanya ga Imam Kasozi omukyala omukyalo ali eyo byulidde wakati gwo mwami nkwogereko kimusajja wattu oba ntandike nakwetunuulira gwinga bw'oli omukyala w'omulungi gw'olina omukyala w'omulungi mutunuulire gw'olina woba olaba yakwegombako ki gwesoka mubiri gwo omwami omubiri gwo ng'oggyeko nti olina ssente ng'oggyeko obulungi ogyeko obuwanvu omukyala wo yakwegomba kuki naleka bakamadi naleka ba Yusufu Kinobe naleka bani tayagala kumanya tayagala kumanya nagenda nawe yakwegomba kuki wetunulira omubiri gwo naye lwaki Allah bya Allah waje wali nawe nowasa kumukyala sebo nowasa kumukyala omwami Mwacha mwami gwampuliriza no wasa ku mukyala ha atakulaba ngane subi teririyo akasente kofuna nga kamala gwe weka tekasobola nakulisa kapa nga akasente nawo amagumba agasigalawo nga amagumba agasigalawo nawo gagala tusobola nagawa kapa ne kati amagumba ebakuwenya mirimu egumbo ogizaayo byonna byani bya Allah omwami mufamire ng'okuba essimu essimu ebeemu bakulinda n'okulinda dadi gundi tannatuuka anko gundi amala kujja lwoketandi tugende mu maaso n'omukolo we bafiirwa bakubira ku ssimu anti akasente oyina ayinamuko munnange emikolo wegibawo basooka kuwa gwe bajeti gwe igwe wali wakumeka wali wakumeka mu kiraasi walingo okwata kyakumeka ku sente z'olina ezo zijja mu biwali okola mu kiraasi tunoonye yali akulembera tulabe sente z'alina tumuteeke wali nawe tumutukuteekaawo tulabe tubabuuza ani obulaba ani yali omugezi mu kiraasi tubaleete wali watandika nakola mulimu ki era ng'osuubira kuba na biki daladala byoli wali obisuubira okubibeera nedda walito bisuubira tosulangako weeru gwe mwami gwe tosulangako mu kayumba katali masanyalazi akayumba katali mu ceiling tukasulangamu tosulangako ku nyumba nga kyekitanda kyekitanda zentebe nasula mu kayumba endejje Allahu akbar nasulanga mukayumba endejje awo mu kisiraamu awo maama wa ku muzikiti awo wali muzikiti omunene gwe bazimba abawalabu waseeka mafumu awo yambuke waseeka mafumu awo gye natandikira okupangisa eyo akayumba temuli siringi temuli sementi tebakasimenti nga amabaati makadde naye nga nkawa sente mmeka 5,000 wallahi nga zinnema okusasula oyo ye Mungu nga toyagala na mugenya akyaleyo ne mukwano gw'omusajja muno nga toyagala akyaleyo ajja kugirega ku ssomero oba gye mukolera nanti gyosula nga toyina pasi pasi ya fe ya masanyarazi joteka kusitovu boti no jibugumia nemiuka no gulole impali no rumba kumulimu nakati obikola gomuami gwe ndiko wevuga no kwevuga Allah olina makago sebo mwami osasula renti omwezi we gugwa ko bakubira emitwala asatu oso gasobola emitwala atano gasobola osobole 15 egwe Allah wa manye Mungu oli wa manye owereza ne kumama wo kusente sebo muwayo mutwalo tata wo muwaye twalo olina ne family olabirira era obagamba lero mujja kusibanjala basi ibenjala nanti Mungu baraka bizika jisiriza mugwe okuba akasimu nobagamba munte kati njagala kulya ku fish olwa lero salongo eganda igwe inida Allah tujje wala bako kyowayo bako kyowayo kulwa Allah bameka basajja banno bewakula nabo baliriddawa bewasoma nabo baliriddawa bakola kisaawa zino basulawa basulawa gosulawa bekoze sanga gwe okola bakola mifo kya uvunanyizibwa nga gwe bafubuka banno sebo ina neduka oina boda boda yiyo okera kumacha n'osibula n'okusibula nga gwe igwe Mungu wa manye nze soko musad soko sadake yo soko teke yo gambe Mungu we bale nga wali osimba mu kirasi musajja munange nze nyumize kemisi tule Allahu akbar nga wali osimba mu kirasi twasomanga no mwana amuyita Zuhairi aliye yondeje naye nga Zuhairi namala kusinga Zuhairi yali muto naye nga Zuhairi namala kusinga ha kati wali nakulumu ya singa mkwano gwange bamuyita Kasasa Hafizu Zuhairi yafuna maxi 10 mukemi Kasasa yafuna 3 yafuna 03 tewali atamanya musomero tewali atamanya eyo Mungu jabaji sadaka 0732 ana mubiri nsanvu mu munana chenda mutano 0772 42 78 95 elimu manyaga imamu kasozi 0703 00 13 09 0703 00 13 09 elimu manyaga imamu kasozi otekako oba okikoze kulwa Allah munango otekako kulwa Allah oyono Allah bwati wakole ebintu bye Allah bwati omusajja munange Allah bwati bwakola ebintu bye nakulondayo mubangi bayita ba obbies ne ba ogies ogendo otya otambula otya besunga okulabako nosimula ekkanzu n'ogenda noyambala shariya ennungi n'ogenda ne bakwegomba naye nga beerabidde Allah gyakujje beerabidde Mungu byakuyisizzaamu okutuuka awo w'oli soko saddaake ku lwa Allah muleda shiika emu bweti njagala musaddaake ku lwa Mungu kabasomere ennamba omulundi ogusemberayo ddala nze mbasiibule 0732 ana mubiri nsanvu munana chenda mutano 0772 42 78 95 eliyo manyaga imamu kasozi Airtel eli 0703 00 13 09 0703 00 13 09 Saba Allah buli atudde kyatudde kyonna amuddizeewo. Saba Allah business ezeekutte. Ng'otodde kyotodde business weziba zeekutte. Nsaba Allah zite. Nkusabira Allah. Business yo Allah ajongeremu. Gwe bakozesa. Kusabira Allah naawe. Kali basigale nga bakozesa. Nengo inayo ka side business. Nkusabira Allah kakuwe. Kusabira Allah tereze. Okusomoze bakoyita mu family yo. Oluusi olwaziza. Oluusi mwafunyemu ko obutakkaanya. Nsaba Allah bitereze. Nsaba Allah kutaasa abamaaso ababi abagala okusuula abo b'omanyi ne b'otamanyi. Nsaba Allah bakutaase. Nsaba Allah omukwano gw'olina ogwo ng'olowooza mukwano gwo naye nga mubi gy'oli. Nsaba Allah amukuggyeko. Akuwe emikwano egikugasa. Nsaba Allah akutaasa endwadde, akutaasa obubenje. Nsaba Allah akutaasa obubenje, akutaasa ababbi, akutaasa ab'ensaalwa. Akutaasa abamaaso amabi, akutaasa ab'empisa embi, akutaasa abalogo, akutaasa abalogo, akutaasa abataagaliza. Nsaba Allah akuwa abaana abalungi. Nsaba Allah akuwa abaana abeeyagaza. Nsaba Allah akuwa abaana abagezi. Nsaba Allah akuwa abaana abanaakugasa. Nsaba Allah akuwa abaana akuwe ssente osobole okulabirira abaana baabo. Nsaba Allah akutaasa endwadde zonna esigenda okujja mu maaso. Nsaba Allah akutaasa ebirwadde ebinene, sukaali, puresha, byonna bitutaase. Ababirina nsaba Allah mwenna bibawonye. Bunnambira ogenda okuddayo okebera nga puresha temuli, nga sukaali temuli, nga kansa tolina. Nga tolina, nsaba Allah byonna bitutaase. Tusaba Allah otuwe obulamu obulungi. Allah tukwetaaga, twetaaga tukusinze Allah. Nga tuli balamu, tewali kitu kitulekako stress. Tusaba Allah otuwe, kituwe Allah. Tetulina amamotoka, Allah tusaba otuwe amamotoka. Allah tuetaga ziboda boda, tuwe ziboda boda. Mungu wange tusaba yo ku nyumba z'abapangisa Allah. Allah tusaba kubira kwa kumaka agafi Allah. Tusaba Allah tuwe kumaka agafi Allah. Allah tusaba yo ku poloti Mungu wange. Tusaba Allah tuwe poloti fena abali ku pale FM. Tusaba Allah tutasi, tutambuze bulungi. Yonna gye tuba tutambulidde. Tusaba Allah akaunti zaffe zibeereko sente. Mungu akaunti zaffe zibeereko sente. Tukole ebitwagala Allah, ebitakunyiiza. Allahumma amina. Tukwatagane ku mandi. Aa, si ku mandi. Enja, aa ku sande mufungiza tukole. Mujje tuerabeko mufungiza tukole. Mujje mundabeko mufungiza tukole. Ngenda kubeerayo. Buli mukozi wa pala agenda kubeerayo. Mujje tukwatagane. Aliye walanga tujja kusobola kujja. Ojja kumpulira kuona ku mandi. Ku pale FM ku macha ku 12. Kufa ku 10 neemu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agalesenja ulo mu byenjigiriza byegwanga na dala mu science subjects antika kulembera Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali ku musingi gwa busilamu na yenga na benzikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana bana Quran ku mioyo ne center number izonna tuzilina Vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo amalala manji tusangibwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuva Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba kunoti musambu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne kunoti musambu atano mutano abiri mwemu atano mutano musambu mutano oba noti musambu noti emu chinana mu musambu nkaga ana mu musambu Salam Junior School ne Salam High School
1: ukole debanga dene na yobu gagabu ganye YPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku project za feze nja uronge yokulunda mbuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaze ebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte kuli Rongo Jack offices affe ezisange makulubaga road YPA building opposite access building enansa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e Masaka ku Kampala road ku mafutaga B energy atembalala ku High Street Palace tukubire ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamo gwa YPA kusitula muntu wa wansi
2: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti noti kinaana kinaana munaana kinaana mu bbiri oba ku noti musanvu munaana mukaaga noti emu nkaaga mu ttaano kyenda mu ssatu
3: Kasera ako kutusako kutubaze makani madina ngabo zisomeddwa kujumwe olunaku olwaleero omuno okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله تمبزا تمتندرزا تككسانتي اينما تندا مجفو تمسوا سوك ساسنه من امبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم امنوجا توليرزا كوبال اف ام اكول اليوم تو ابليجو 10 ممسافو اكتونيزه مندا راديو يو يوم تو Obatu ekula lyo muntu wa bulijjo. Obatu sobodde jifuna ku FM ate osobola okugenda ku mutimbagano gwa internet noweranga Pearl FM ate goteka mbutese nti Pearl FM ekwereetera nokakananga ogenze ku mukutu gw'osobola okuba ng'ogifunira ne woba oli wabweru wa ggwanga munnange toyinza kuyitwako. Atera mu mbeera yemu ne ku mitimbagano emirala nga TikTok ne YouTube era nayo osobola okutufuna bulungi nnyo. Tugobye mumale ne kutuba ze Makka ne Madina naye nga sinabagenda yo ngoyozaweza gwena nafunye birungi mu wiki gye tukubye amabega tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abikuwemu ekisinga obulungi biwangale mu mbeera esanyusa era ewa essuubi ery'amaanyi paka ku nkomerero ate gwe afunyiza okuba ng'afuniddemu ebizibu tukusabira omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala abere nga abikuvuunusa akuwa empeera y'obugumiikiriza ate akuddizeewo ekisinga obulungi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafunanga ebizibu ng'agamba nti allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khayran minha ayi allah mpe empeera mu musiba gwange guno ate obeere nga kyonzirizaawo kyekisinga obulungi siikuliiseeyo tugenze butereevu mu kibuga Makka ewali ennyumba Kaaba ono neyayimiridde mu maaso gaayo nga abuulirira abasiraamu ng'asoma khutuba y'olunaku olwaleero lwa jjuma ennaku z'omwezi zaba ziri 28 omwezi ogwa Rabiul Akhir oba ogwokuna omwaka 1448 saidi endala fenna gye tumanya obulungi naku z'omwezi mwenda omwezi ogwe 12/26 meefuga ga Uganda ago meefuga ga nsi yonna naye naawe olina obuvunanyizibwa bw'okwefuga olina okwefuga olulimirwa olina okwefuga omutima gwo olina okwefuga ebiyungo byo olina okwefuga ebirowoozo olina okwefuga amatugo olina okwefuga mu buli mbeera osobole okuwangaala ng'oli muntu omulungi ennyo kubanga omuntu atasobola kwefuga birala byeyimufuga emikwano sheitaani omutima bino sente ye nga mu butuufu agamba oyo ewali sente ye kisente kyemulagira kyakola sheitaani kyemulagira kyakola emikwano gimu influensinga akole byatasaanidde kukola nabwe kityo twefuge tujja kubeera bulungi Sheikh Abdurrahman bin Abdulaziz Assidais professor ye yabadde mu mitambo gy'okusoma khutuba olwaleero mu kibuga Makka onono nga yatambulidde ku nsonga y'emikutu gye mugatta bantu gy'oyinza okuyita social media ne technology asigadde nga mwe muli ne AI oba oyinza okugayita amagezi amakolerere ne bayigiriza ebyuma okubanga birowoozo omuntu ne bikkakkana nga bikuwadde ekintu naawe bulijjo kyobadde tosuubira tekisobola okukolebwa mu bwangu obw'ekitalo obufaananako bwe butyo edda nga tebanagituma AI abasomesa ba kompyuta ebiseera ebyo bagiyitanga machine learning ku matendekero aga waggulu ga machine learning naye ne bagenda nga basenvula paka bye bafuna ekigambo ekyo AI yadde biyinza okuba nga byawukanamu ku mbeera emu oba endala abasoma kompyuta abakenkukeeyo temunkwata amavumbavuma ne bugaa gwe nedda bannange munsonyiwe tugende ewa Sheikh Abdurrahman Assidais yayogedde ku nkozesa y'emikutu gimugatta bantu yagambye obusiraamu ne society y'obusiraamu ekimu ku bijaawula ku bintu ebisigadde kwe kuba nti buli mu senta y'okulungamya entambula n'enneeyisa ez'abantu sekinnoomu awamu n'abalala okutwaliza wamu era wano obusiraamu bwe butuwa enneeyisa y'abantu ey'obuntu n'ey'abantu okutwaliza wamu engeri gye tulina okuwangaala nawe kityo yatutegeeza nti obusiraamu sigamba nti bweyawulidde nsonga za nzikiriza tawhidi yekaeka nedda ate era sigamba nti swala kusiiba ne bikoma awo ne hijja nedda please obusiraamu bugenda ne bubuna nidhaamun shamil lil hayat seeka yagambye nti it's a complete system system emalayo obulamu bwonna era obusiraamu buteekamu principles buteekamu amateeka buteekamu endagiriro ez'omuntu butya bw'ateekeddwa okuwangaala mu mbeera ez'enjawulo kati nagamba nti mu bintu ebyawula omulembe gwaffe guno gwe tuwangalira mu ku mirembe egyayita kwe kulaba nti waliwo technology agenda agaziwa ate munaye ku supiidi eyayiriyiri leero oba okyalowooza kino wallahi nga baleeseeyo ekirala oba olowooza nti bino obiyize ng'ate baleeseeyo ekirala kwegamba omuntu atuuka ng'omutwe we guba tegwakwata dda omuliro nga gugenda muluma kwawo olaba waliwo abantu nga bo kati nga yabeera alowooza butya bwe bakulaakulanya tekinologi olaba amasimu buli lunaku bakyusa essimu buli lunaku bakyusa essimu kati weyagala okuddukira ku sipiidi yaabwe olina okwesiba ttaano ng'ezo esswala nabwe kityo wano seeka yagenze maaso n'agamba nti otunulira engeri tekinologi gyaddukamu n'otunulira emikutu egya social media gimugatta bantu nga kumpi buli nnyumba la yakhulu minha bait
5: teri nyumba okujja kongeri mu social media maybe kale waliyo bal buli muntu kumpi omulaba nga waba wali ne wabatali wabera ku social media eh okujja kabamu Allah baba asaside mumbere mubendala kati osanga omuntu nga ye kwatambulira okwo kale ekitone nyanyiza okuba ne WhatsApp nga temuva wano sawa yonanga akebera ka message akebera kino aho no seka oyagambide nti emikutu gino jimugatta abantu social media ne technology wa magezi amakolerere agatali gali agafa gali nacho wabulagana agakoleddwa obukolwa agamba nti kimuku byengera ebyetaago okwebaza la inshakartum la azidannakum mumunebaza Allah agenda tongera kati naye mukwebaza okwo omuntu atekeddwa okumanya nti ogenda kwebaza n'omutima gwo webaze n'olulimiro webaze nejawaare ohizo bita ebiyongo byo ogateko shukuran ni'am yakunu biistikhdamiha fi ta'atillah okwebaza ebyengera nga bwe muli n'ebyengera bya tekinologi kwe kubanga obikozesa mu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala ng'obikozesa mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala era ng'omanyi nti Allah akulaba ng'opostinga obanga olaba ebipostingiddwa kati oteekeddwa okubanga Allah omwegendereza buli ky'oteekayo buli ky'oyogera buli ky'okola buli ky'olaba ky'owuliriza jukira nti Allah amanyi bulungi ya'lamu kha'inata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur Allah amanyi n'amaaso agenkwe bwe gatunula ng'oyitalina kyayogera naye ng'ayina eriiso lyatunudde weti nga lyalukwe Allah alimanyi amanyi wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teri kikola kigwa okujjako nga Allah akimanyi kati omuntu ali ku social media alaba ebintu ebyenjawulo mulimu abantu nga boononye obufumbo bwabwe boononye omukwano gwe babadde balina ogw'obwa sseruganda boononye businesses boononye oli najja nabeera ng'akuba ebituli mu ddiini ya munne oba n'akuba ebituli mu kitiibwa kya munne oba mu ntegeera ye oba n'akuba ekituli oba ebituli mu maali ye aa oyo sente ze naawesha abo sente bazi ate kati oyaga tugambe ki abo sente zimanyiddwa gye bazijja ne bannyinizo bamanyiddwa omusajja wallahi akoze sente ze oli najja n'akubirawo ekigambo bal ebigambo ebyogerwa ebimu ne biviiramu ne bannaffe bangi okufiirwa emirimu gyabwe okufiirwa bizinensi zaabwe okugwa okusiraana okusemba lwaki lwa bigambo ebitambuzibwa kati gwojja kyogera mu mbeera ey'olusaagiriro oyinza okuba munnamawulire ng'otuula ku mizindalo nga kati guno gwe ndiko oba ng'otuula mu maaso ga kamera oba oliawo era gye ndiko naye ekigambo nga ggoga kigambibwa nti ono yabadde yasangiddwa ng'ayina ebiraga nti yabadde ava kukola kino ne kino ne kino abantu nga bakiyola buyoozi boga gundi baagambye nti oyo kikakafu yegize bwati ne bwati ng'amaka goononeka emmaali eyonooneka obwongo oluusi nga bamukuba mu kkomera yabadde amanyi bizinesi ze bwe zitambula kwegamba n'osanga ebizibu bingi nnyo lwaki yaktalifu haddahma abantu abatayina ntegeera eri ku mulamwa abamu nabo balina amasimu era babeerako social media nga boogera kati oyo akikwata bw'atyo n'akyetikka awo nno n'olaba ng'akuwalana awerekedde kwa kubanja oba akubanja ng'awerekedde kwoyo akuwalana ne gujabagira kati weesanga nti abantu bakwata ebiwulire ebitalina makulu ne babitambuza ne bakwata ebiteekamu okutya mu bantu ne babitambuza ne bakwata okutemerera okuwaayiriza ne bakutambuza nga kulinganga ge mazima agaliwo ag'enkalakkalira kati omwanadamu seeka yagambye nti ateekeddwa okwegendereza bw'aba akozesa emikutu egyo gy'oyinza okuyita gimugatta bantu ng'akozesa oluusi emitimbagano egimu egitambuza amawulire ag'obulimba nga ye oli yakola omukutu bal waliwo n'abamu kati e Uganda nga tulina oli yegutuma gossip lugambo era nga agamba ebigambo ebyogerwa wano si byange nze akyazza pulogulaamu yadde wabula bya muntu ssekinnoomu n'amuleeta nga tamanyi kikyagenda kwogerako nga nekyagenda okwogerako akasa kikyamu naye olw'okuba nti kisika abalabi ne kisika ba followers naga akitole tugikubewo bajja giri yakitingako forede nga tuli mu views ng'emitwalo kumi seka yagambye nti ekigambo buvunaanyizibwa bw'amaanyi tukimanye nti huwa silahun dhu haddain kitala kifumitira saidi bbiri nga bona agamba nti kirumira mpuyi bbiri ne kino kisobola okubeera nga saidi emu kiruma endala nga tekiruma wabula nga kisobola okulongoosa kati gw'olina okumanya nti oluusi ekigambo kyogera kirina opoziiti yaakyo kisobola okuleeta ebirungi oba ebibi oba okuleeta byombi bw'oba oyagala kisobola okufuuka emmunyenye eyakayakana oba enjuba etuwa ekitangaala ate ku sayidi endala kisobola okufuuka omuliro ogutambudde ne gwokya buli kyegusanze negulekawo kugamba neguleka nga buli kimu kifuuse muyeye kati omwanadamu oteekeddwa okumanya nti ekigambo kireeta ebizibu kisobola okuleeta ihtiram okuweesa ekitiibwa oba ijtiram okukola jarima emisango n'ebikyamu kisobola okuleeta asurur essanyu oba nekireeta athubur ennaku etagambika obubi kati kisobola okubeera nga kiwooma oba okukaawa kati gwe tomanyi matugooyo gwogenda kiteekamu tekiwoomera matama abiri kasi tomanya nti waliwo ekitagenda kuwoomera nga tekyetaagisa kwogerawo kireka tokosebwa nesuyati tokosebwa bambi kireke oluusi seeka yagambye ekigambo kiyinza okuba nga kituuka wala okusinga ekitala kubanga ekitala oli bwajja natta munne ng'amufumise famire enyolwa n'ebiyinza obutasukkaawo naye singa ovaayo n'oyogera ekigambo nti oyo omwana baamujja mu lugendo wa butambuze naye ng'omusajja oledda alina abaana tusaba allah tusaasa alina abaana alina abakyala alina ebitiibwa kitegeeza nti ogendaga aye ku kika gy'oli si yeewammwe oba omaze okukyankalanya obulamu bwe n'obwabaana bwe n'obwabakyala be

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim